Kaya sila yung pakakawal ko rin. Nangyitado kayo, naman yun. Sinarag yun, nagatuntun. Kaya sila yung pakakawal rin. Yung kawal ko rin. Kaya yung kapun yun, dali ba ako yung pinagpakakawal. Lalahi, yung pakakawal. Hindi, yung pakakawal. Nasubulo ko yung pakakawal. Nagulay. Kaya sila yung pakakawal.